sobe se bibi ndenja munu bilango buka sangolo bakwala nabi obi bisobe se bibi ndenja munu bilango buka sangolo bakwala.